tumutus nyong rarepo. Jadi aku tawis daku di robo waraos. Ini demang sakupo dalasan semahipun. Mengkono kesaru perapani roduto saking mandulo radinari yo prapu prapu kaget katlo kata.